0: ama mbeur ma go taran xarnu bi matna sekren wallahi am dia diron ya getti per yu gudd sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani yar yu gulay rango nga pal yu tedde cheikh mustafa mbake rango nga pal yu tedde ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mirab ya taqbanu solid dara fakka la tek ci wag ya cheikh mustafa mbake ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mirab ya taqbanu solid dara fakka la tek ci wag geejum ngeureum ga ya ko fuus ya nu duyel bagam yu fess tay borom darul futos dundal nga mbollem jindiya geejum ngeureum ga ya ko fuus ya nu duyel bagam yu fess tay borom darul futos dundal nga mbollem jindiya saw ngagn rot na ya digeur ya namp ya yewé ni ngor sey ndegu saxna ya ko dar ci pey bour yu fadu sa bay ba ya ko tarbiyal njabot gi ya ko terxiyal wote mburey bi ya ko yal ci gil nga mbollem bokk cheikh mustafa mbake ci gil nga mbollem bokk jikko yenen ba ngay dalo
1: ikapfm
0: goddam sa bay ba ngay solo jarama njol amin tolu sigil nga nda makok ya bambal rang mayute wa jalla joxla ablige ya gadurayo negi sey wa manga domi cheba ya gadurayo negi sey wa manga domi cheba sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon tiaxla ci buntu bam gegon ya deg tiax yu nebu cheikh mustafa mbake matna khalifa matna dom yirif na ñepp ngir jiko mbeur yepp xamna ñuk ci rom mo meena jita dan ya cheikh mustafa mbake mo meena jita dan ya jurbel

em đừng cười jur bella bamba la xaso mbeur yep dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbollem denk wam sesi taxna ñepp wit demam gi taxna ñepp tit burul kon ak ko fi wut kon yol mi dem ci geje baram tuba wam sesi taxna ñepp wit sa dem gi taxna ñepp tit burul kon ak ko fi wut kon yol mi dem ci geje deglul ma wax la ak demam ak mag ña téwé ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefaatu ñu waxtu deglul ma wax la ak demam ak mag ña téwé ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefaatu ñu waxtu guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jési tabbi nañ nawet muride khous ta deq la xew kero fanyur bara taxna nu fatte karbala ngir kanuda karal bala faduna tagok soppe la xew kero fanyur bara taxna nu fatte karbala ngir kanunda karal bala faduna tagok soppe yari muhammad dom yawon xejjam ya ñoko waajalon addagani ma ñepp min ta ndaxiraw na garde ci xari jang ma sant jo mo len ñettel bamba ko sop yitem de reyna masladi ci yalla ga yu sam o qalbuka.

0: بجواب هذا الهديم لطفلا وتبارك وتعالى لموسى ابن عثمان تاب عليهما رحمن قد قال موسى خادم القديم لما نوى تحدم القديم يا سائلي عن سبب تأزيم يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاع بمكباري باسم خالق البرايا الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار صبر تاريخ بموي جنيك يتدمر أكفوك أتا أكيدو لمبيور شنجين ما ديقلو تاي ما ديلو يدي نحنيني لو شين قولي ديلو يدي كوريري مبير دي لاج خملو مخمل لاج لين بيروم كيلين عمل لنجين عمل gumbay nja jaar la ngi kengen wedam man ko xamul lajul ko xam ko maulayam ku topatul yalla na topé wa yambal ko dal bum ko xul fulayam nan je ma top yalla topi ndigalam te je ma daw shaytané xammi dugalam te je ma roy roy lu rijalu lay كيما ريل كل جان لاي الخير في ما اختيره المختار لا في الذي نفوسكم تطار قد جاءكم من الاله نور بن باجا كروا لشند نور بن باجي ارك نون يلا جهرا في البر والبهر وانا على دار شيطان بنيخ اك بكن اك دنيا كولين فتال دان nga non yu bon yo ban ba jaar ak ñoom jaadu nafsi boba serign sangi kona bi abdi qadal tu fil bahri la shaytane
1: ikapfm
0: khairal wara utana no bal bu engagé ba xex ca guer ba niro ulegi civil kero peor ba waman yu hajir fi sabilillahi mbot ma ko yobbu fofa doona lay deglul ma wax la waral magal ga nga xamne cheikh ban barel demam ga tarikh ba ama jey sesin moy atma modi lelu serign basir mbegma neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tarazigi ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil khadim lil muqdum fil bahr farlulen ila tahzimi la dam yasar jabot yonu geej ga lay baga way ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawab abdallah lolamur ne dogan ak dem gi walaw nagrano te kon billahi ñepp dem niran ngir boba doomi soxna yaangi kanu de daguri sevi fam nafranu ño jaxaso kangam yi ak nafrani ñi be fi xali ñi di and ak nar yi doomi soxna dal di sampi dara te dongo ya digeen ya melne zara shire muhammad ak zara yendo chaawo ndaw jaxato bandara bet chaawo serin ji handak wor ye fab di daane ñele di tux di fon ñele doxani ñele di wañulu ñele bandani ñele di taryaahi ñele wañani gor ñu ak digeen ñoo jaxaso di jaxaan lamba ya gor jabar yep jaxaan ken amatul khaslu li wajilai kan aki fore fardi jani la il islam di joy ikat bagen agada ci so jantu hep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke jili na yalla ma isa fi kullu jili ma khadim rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital ban ba lisanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf leen ma jor leen ma dana ko jam yalla ne astaghfiru tek li nafsi ma gana yey ci yeen bi doona abisi kérok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir geel la geel mustafa may geej ngir boba wor yaang koy xecio serign ci kangam ye attuba dina ko merci adina kila akhira diko gëro ku neene ma koy jël tena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor yi ci kon cheikh ban bana ko asbiyal ilah dahran wala ilaha illa allah man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru ho ndekon do jang billahi tahalai khana yow khalamo la tarkano ila lasina salamo khalo lerkan moy jawabi khali ban ba ko tonto won wanta khali kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublu lahi ahbalati dunya illa ya qablu wa bihtuha bashara anni qablu wa bahdahu anni adbarat walam amil li hali kawni adara zalam wa bahdahu li akhbalat wa inni akhbalatan lillahi wa bghamini duma ko bada sawji ma ko bat na dem fi gur mbulan ñoñ xata bintu lazi la da nasara tura bima la dallahi lo mol tura waylun liman ila nasara ma la likayana la minnatan aw ma la huwa wali dahra la nasara khadima hadin khat ada ansara inal muhajirina walan sara lam yahbudu yahudu an nasara kero la ban ba teñu fabiyanam ba wetliko yalla badem ma yon ba ngir bagaram jamono yonen ba tuba liman balakha modi yen ba yen ba ñenon khutbu ya ak labdaliati attanuñ ko moko ba raw gaayo dankañ jiwi te tawatul balaayo suratul ahwani laham ci laayo serin ci naqis lañu ban baay kamil mbeur yep suqul lañu ban baay kabal man sak bi salika fal jarbi wa man yu jarib ba abi taharu bi jayantena ak yalla te dutul xati yu jale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati annalaha arada an anala min ujaha wa an akuna sabihan li khawmi wa an khadiman fi dawmi kamo mat la ban ba sañ ci bare bi isni khaliqil bayal bari fako na talibe gor ci welo morom bo gor ba gor gu yalla welo ba mu amé juromi wer fa bare duggi khalwatu di ñaan lil bari shaytan dem ru xale ko nasane ne len jaar lay fexé ci sodani to ba bayo nefa wi jiblu karga di set balak doom gis fa tere warga ca moma at la yalla har sien xol ya def ci ragal cheikh ban ba bi xel ya ca moma at la yalla xir balam dar mo serigne touba mu jile ndar ban baye bal mam cierno ibra fadi wi ndar di nuru gaynde beeti mo bolé ko waju ñu na dem ba kebe tuba banalen ban balay babi ebe ba mo deme ndar non bayer letter ba ne len gar wanka je moy titer ba dana fole du wanka si dajje bu hot ba fanni ci halla ba tasare tol ba ma delu kalaame ko borom dar ajibre ba tim sar ñu dekke der der jorto ko lamde julbe burum ñoro mbaze ko malik ba imam ñoro mbaze ko abdu khadir tijani makhare samba sajo fijirani chamo ma at laten tanor kalaame cheikh bawal ngir baga fay l'islam jarbab mo jebul won dem tuubi ne jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halijou ñi le ko daane kero dale na wo fa pencum lambay ne len dana len tagale ak la xasaay kero dale na boole sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jaangay darmbal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew fagul am jam tena balen cheikh ban ba ma marendi mouride yeb maga nan ba man li mouride yana ko ban ba nos naru yowma harastu yow faral tay no yi serigne ma marmane e ko tontu boba ne ko dangay katch banuy dem touba folli la tay tek sa ndombok tank mo gëna yombu li nga wax no lank dag ya ne tis penc ma dal di jaxaso mouride ya xatu mbeur ma dal di lagasu mouride ñew touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaanal len ko tasna jël ba ci doye dem kalaame ko borom dar mu na de ngeen mako ba melni aw deur ca yoya la teñ tan or nar melu boba la rey mu xemene wëndelu kérok la gaday utire wu ñoro di fekk lam de julbe gaayali wu ba mu deme ba wessu rewum salum ñu wër ko mbeur ma del sefam ne malum kérok la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana mouride ngeen jeegal ko ca moma lañu ko mu dem ndar monsieur volontaire ñew kërëm dal koy dar mu delu ndar tuba ba faf nandal ko kaasi pochen malaka faf mandal ko mu del ci baan kérok la wuji yalla ya hajaban mayem satam mambal ca moma at lañ gënne ci ay tuba di ay jeli di ay tol ba talab serigne bi daldi fay fatu ba ak mbacke cey te kawote boba ñu daldi wo serigne bi boole ak samba buru jolof mu daldi and ak bando neena kérok ba mu xeye ila safar yalla ko boole ak mustafa kalu badar kérok la yalla xatabante ak banba al alisanil hali wax ko yan balayay wa isyam kuru bil anfali la yalla jox jibril fil hawali ban ba ko mam cerno bi wayo mon ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbacke di def jol mbacke lañ xata bante won halal shari la xata bante ak ban ba bil asrari ko yoni won muhammad al makki o mo fi yabal jamad al makki bidum kerok la dam rañane bari fajeri gaaw ba ma allah rar dajé tuba bi dal di yandu jéwal fanan fa boti reyna dun ko sibal néna kerok la jëkka ci alu barar ba mu xeyé subak di beer lañu ko dar kerok la way asmaahu ahlu badri bolé muqaddimat way bi natri bidab kerok lay jangal qur'ani halal hida ba jaggi non ya daane inna wallahi yalihi lahu la yajalla dam fanane bacha salihina ja ayasa min allah inda je wali iblis isnadaitu bi awali bamu khaye basundam allah ko ki sandar masairam bal tubar ye fokki la wax serigne mbay geey serigne mamour fall haja la wax ci sarul lan fall isa laqitumo lasina kafaru wi len bu len delu gannaaw fantan siro neena kero ngelam bu lam doon rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka annahu jaburdu wa fardu mo doon doxe no faswa ban bay fardu neena kero ba mo rañane ko ki bayandul go gisatul wa mbake bo yalla ha tabantena ak mom la ya isha laqitum fi hatan nikaya kero layandul go riw mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la te yu dabiu ani lasina amanu ngir sabiu yalla ne inna la te yu dabiu ani lasina amanu ngir sabiu fala jule kero salatul hadri inda safinati bi khair udri bam sel male la tabigal ga jam dar sama nday ab jam tuba weru barar gal ga de daw matin badal de sabal subhanahu ban bay burumillah wal subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawariya wa kullan jama subhana man li jada bis safina fi khidmati li sahibil madina subhana man yuliju fi nahari al layla wal asrar fil lisari kero ba sheikh ban ba fanane ndar geej du se jala ñu ci dunam ban bay geej ila nabi wajhtu hablu bi ndari ma hat kafan yalqida kol kadari neena kero ba mu nuyo ak borom ndar la ko boromam dal di wax lamuy nar fazir kama sabara hawlul hasmi lañ fa khatabante ban bay mbermi mu dal di jari keur
1: ikapfen
0: quraysin ngir lamu cyallalo ca ñoñ quraysin cheikh ban ba julli na fa ñaaru rak ñaan fa boromam ngeeramal jol mak kero la talif hajidak asiro ca moma atlam serign basiru kero ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mundu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna mo lay appel khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbabi laban ba wax yet nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kero laban baram dudu sek mo yari way juram ya bul ko sik saxna fa ndar weru digge ko gamu ba mu xeye la dal di xey dram ñu dal di koy jalax mu bi ndakaro ci al khamis ja non ya dole waru bi do kero la jekka feñal xarba dir modu nday ma bi la wolo ci mtax won ko asiru ne ko ya may sere damay liggey le ma del si jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebi ak bamay delu ci do fe fatu dana la fekkandar lile hayatu bi daw kerok lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu ji halmani rahmanu bi safina bi annani khadimu fil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci ne gul ëndam non ya na ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu tuñ ko wa dem mu des fa grabu mu daldi jublu xebla daldi kabar neena kero ak man te su joon ngir tar tar jang fa sharu baqara imran jibril ti jinne ba lel qur'an amna fa yari gudil lekul nanul julul ci leer yalla ko kananul neena kero gi na fa sun mam jara mu di ko nyaate di ko dolli dara neena kero gi na rasulullahi mu de ko lol di ko xam billahi ko weddi li laajal serign mo or penda mo fek waxtan wa kero mo banda njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu amsatu lile khitaba njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu amsatu lile khitaba neena kero gibil mikahil kaza kafrafil asrahil ñew nañ ko ngir bëggal ak nasrani ci xéeti al ngëri maniran lolo taxoon cheikh ban bana ca waye wa afawtu khanhum lolo doy na xarwa isa sakartu salikal mabita wa salikal lamira wa subuta harab ila al jihad bil armai nafsi walakin sabba an al mai tubab ya wo ko bole ko sandarma bu tuddi ibrahim inte geey ngir worma mu bole ko soxnam su tuddu hana fay mu de ko togal yalna yalla kay ko fay borom daram dakaru dal koy wolu bu tuddu capitaine sujjo nan ko molu kero ak la don beug jaar ak non yo ndol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah tegu dafiu anil lasina mono ya safihu cheikh ban bana ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kero ak lañ ko genné fofu yobbu fenen mu fekk gaynde bofu ñu boole ko gaynde ga tejlien boba gaynde ga melne xarmu ci borom ba ci tour ñu dal defa yebal gendarme moy xontu gaynde ga mburo ak gendarme ba mu ñewé fekk serigne bey julli ñelor gawa fa kanamam di molli mu dem tebar ko kilifa Dakar kero borom nar merle mer na waru ila nabi wajhtu bi Dakar sigran bi xakku kibal makaru ñu dal di ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku ñabal muy fadd mbedd ma non ya dañu ko garanté bi sa kero ko wala bu garanté cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom outé wul ak woromi la amul ibum ba mu ñëwé ba jup ko fa nar melo xojane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral jisaaw sa koor konté nga xamné goga goora mat goor néna su doon walli yu fayanto kon mu alak liyen ba xiram ya ganto de daan yel gayndem ga mo ray non ya Musa labal fi hauna qott yon ya nuhun labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kero lañu ko dal di kablo labitu ko li ñu ne ko ka magla niro lak serigne ci len da sank mbolem ri jali mo ci gande pank ñu dal di teral yene gal fa wax ba cheikh ban ba toglo ba sambalax ba ba mu sotale la tabbi wel di marina aw mo gana gaaw ci gaali mel na njanaaw bisab kero lañ ko jalax mu wi geej mu na ko le nga sanku ngir da nga aliej ban ban len fudul bu yalla nekul mbalum wute lola dal la nekul ñu daal di koy duggal ceewuma sat mu jëm kona akili ci ko ay parti kero lu fuk ak ñaar kira ke gamora mu naji tabbi geji ram wa xam musasir la tabbe merna kero la motli asiru nema dar de bar asma wa alu badri sinya samana ijijin fil bahri gaya badra ya nako do fato ti wa inna ma alahmalu bin yati mautul lashina ka badoni badalo min maut nafsi maana ani jadalo raba khani jibril sol hayso masaibul buraq illu so maj al mashiri mislajin wajat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtub li al yawma bi ja ila shim aqiqatu al abdu wa bi rajim waqtub li sawaba fi kulli nafas wa najimi min ar rukuni li najas waqtub sawaba shahra wal jawari al hamali wal tayyib dari waqtub li al amana wa salaha bil al abdi wal fala wa al makatibi taquma abada naqama jiwaji adil udawatal tokal hajja wa kal jawari wa najini bihi min al bawari wa kal manami kal khiyam hajra wal taqini dunyan wa akhrat akra wa kal futur ya bi min al siyam wal taqini bil intiban bi aram wa jal mamari sayran wa batina li tayyiban abdan sakoran khatina iri bayit la dam wa khon fil bahri bamuy debar asma wa al badri motax ko magali bisab tukemba di ar nga aj nga umra am nga yol ba wajatan liman bilubin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la dam wa on te matlabul fawsaini lola waral magal ga do na may ni deglul manetti le la yonu geej ga njegam yoro jawad ban ba geej ga kero la doy lo yalla tek ca mustafa ñu may ko yolab dem ba marwata safa ñol makka may ko dara jey sahaba xeblu ko ban bu jublu moy ka ha barasah tanil ajja ilahi tay wa shahra wal jawara fika yo kero la tuddu khadimu rasulu khalifatu rasulu bil wuzul man sanani khayra khadimal mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahahu kawni khadimal mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulkhuni fil bahri rawma ghurbati fasadani من الإله خربت كروغ لا مقام إبراهيم في بحر ما ينبا لجل نري وما كروغ لا قال غي دوبا والو تسبار موي جاب اما دام بو شو دال فاي جار ديك تاغو فا كانام دال كوي لال بان با فسان جاب ما دال دي حمال با موي مسا madame badel ci laal ko ne tutu kon mu tak barbal ko gay babre ñoko boole ak derba lal ko ca mbex ma te demul ca balba cheikh banba dal di japp julitis bar gay badr ma momu le doy war kero ak la banba de ka feñal xarba lu bar du bar bo yeku bar banba ba mono ko do ci ba te dun ko do oral kuyabu weddi bu oral toba liman haman ahlulahi waylun liman ankarahum billahi kerok la ban borom ba ilindi los machine barul lena ba wess man do los abdun la captain bele moko teru bawo ci angeli bilak yu toro yor yor lagal ga teddi jëm kona kiri bisub bi bi edde non yana giri giri te takusan lagal ga dal di coste dun buñu na tebu maranjay konté kérok la ban ba jëk gis qur'ana atti miné kur boy miné wi maana mo jall romba karagwa kamaroon sa sa ndara la wacc gal ga ne fa ñoon waxtu la fay taxaw ñu liin mu dekk ila kona kiri tuba bi ay soqi mi lagal gay téré di grand bassin juroomi fan lay xam ila kabla bisa fofé la dam wacci fanan bisar wali poste bu lendem la sore nak ba fa di mu delu war ca gal ya jaari lu me jaar asime jaar ku tono jëm daw me babat ca te cheikh ban ba xey jëm daw me rombo lego ca kaw tubaab ye harme fi la france yam ca wowe waxtu cheikh ban ba wite maslati mal waxtu malikani maliku inda daw me ma hat ka bani al ida tasawum tubaab ma yalla gabon je ñewno mu melne gay ndi sibi gog dangang no itaha taxtil mu taxaw suy waxu te taxti ko taxaw lu wi la baxo kuma na nga alkati ay kuma ande xami wulen ko wax mu tek ca wande gendarmerie ak gendarme ak soldat ñepp ko dara man ne gay daru ñu fa po jebal ko kero gouverneur mu ne ko déplacer nañ ma bu fi ter kero la ban ba yesala ad wajhto lillahi amdan mangana khatatu babat sete la ko tuba ba wolo dal koy dugal saxar ne bun ko wolu juromi wer la de se de ci rew mi nda kondana la yor ne manga yow mi cheikh ban bana ko yalla moy sa wetal muhammad rasul moy sa watal rabi khuna huna kitabullahi wal mustafa la ban ba wax billahi waye dana la bolé commandang bo xamni ku ñuul le def na yar nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal manga ci mayon ba yorol no sunu gal ñu daldi wañi ban ba weldi marina mu jallu ko nga belsi ban ba mananaaw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal ga ñuna ko la gabon soreena ila nabi wajhatu bi safina khablu sana yakhlutu bil madina gal ga ga ñam buma ba wi buna ma ko se fa rahmatu de bu ama an shani imtidaw
1: ikapfm
0: nadbin atidi jumlata ma la khaytuna wa matadi kerok la ban ba wacci poste blondi ma ajis bini song yo dudu yor dilen duma fofé la fek kanyuna bali isa muna ko yay bali isa iblis muna ko may bali is habdu an la dana le dimbil sajam ba ajla bale sabab yirem yo yobulondi ma ci kar kuma andang ba dilen tere duma kero balet rotal na ban ba xandi andang ma sen wa gal ganan ba mandi jono ko be pilim yu andak lankar bole keda ban ba gurom du sankar lietam wat carte ama bal sesi dafa legel ban ba hama jey sesi kero la cheikh ban ba ji cheikh dudu ma mbay dudo ngana ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saman lem ko butu du ci gej de bawan dudo ngana ko ban ba yow ya pank waye serin yep ma len sank muna ko ndaw du suru ma sam bayam sakantuma kawaram asek mamam dudu ma may dalina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbi ko dal jebashirul munafiqin ba ca mujuk laa ja xar kanam ba xil ba jo beurat delo serin ba tire ba kerok la xamne ban ba amna martaba kerok la ban ba delu ubbi tire ba di sen mbirum dudu ma may ak teru ba dal ca walan ye ala bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bu yesu mu'minin kero la yalla te sen digante ci alquran yalla rebli jendi dudum bay dalit zare tire di tan talib ya di xottere ya leg leg mo woluko di bolé quartier ya ak finition ya ak madame ya garder ya isa monako tay nga su xoder bi di sanel lal ba mbamu lal li derba wala monako ya koyong ya perdi wala mu ñona koma ba merde na di ka serigne soti comme ndox mu def sobe ak sangara buulu gum tu kero la ban ba wolu si di ma bo ne ko tal mo ndox mu la ak saabu moy tu color ba da commande poste ba ban ba taxon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di di ay satalam di do xay soxla am di joxantay salam dudu mamay ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba mangana ko de ko sewi bis bu nek ak satalam ne mar di ki bu mu lek ci de nga na ko lepp luñ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di joxati kero la dudu mere ci di ma bo dal ko fetal mom moy badal boba bu ñu and dem la yo ji keur gouverneur ñu def place dudu ban ba moy goor mu ñane dappel wajab ak interdit ñu dal di koy lissate ñol ma perdi jamo maat la gaje def command ak ban mu defum tollu dekk dang dang cheikh ban ba wax yoni ci di ma bo mu dal di fa jeblu def ba bu cheikh ban ba jall rew mu wi ma yon ba war yu mana bu len fi indi ban ba yalla gabong jangi ko wax mo ray la mbate mo sanki la na ngeen xam yi la lolo taxone cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba ba yebal zamba bidum talata la fanaan ma yon ba labbe na ko ya di cheikh ban ba cheikh ban ba julli na ba ñaaru rakka ñaan farilan wa rahmatan wa baraka neena kero jamante nak ahlu badr ñi safo hante ñeppalang defi gawar neena kero and nañu jibrilo mu warcu ko way so mu tey jembelu am tal mali na sambalaw be gamal kharba ya qirami dañ lay jomal ci to ñu delu ci munako xolal kharba xaman khiram bu len ma feñal ñu delu len duggal saxar ca yor yor bisub dibe ñu jall rombo wir wir ñu boole len ñom ñaar te digg bal ba ñu ne fa cundum fa ci digg dun ba kérok la seen khiram ya serdi yu ho jinne bokko haaju ban bay cheikh bi dum kérok la ban bokko bu geej ya ba wayit la tudalis geej nga ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min sayyi tebul ko sik kun fa altra bil musbidan bul duzu duru ragal yalla mi tangay buusu wa shad bi anni abduhu khat saba serigne budul man musla ja muraba ñi nga fi dalal dañu mo yalla man musuma mo yalla setal yalla ken musu fe ñew ngir leggeel mustafa ken musu fe julli fajar mbamu safa nu ni dañuy top ndigal topal ndigal te baña far khiram ya bul top dugal kero legge je fer ba tay du bawam la ben a ko ban baya di ndanam kero la ji neene on ma yon ba jibul andak ban ba delo samba bi ya tahallaka lati inas lamu min jinnatri do na man lam li mu jujje yaru naba ayu dongo o me ka kun aku kalira ku morome haski yonu khalna tiru nuru tamtir ni le fi da siare ban ba wir wir cheikh ban bam juromi at ma yon ba ken waxatul samba ak dem ba ban ba fofa la samba lo bem mu khayaba cheikh ban ban de ki jinne mu wayda ñu na ko ya imam awliyai wa khutba qitabin lil asfiyai wa khadimun li khayri al anbiyai wa anta warisun li shi li way kero la cheikh ban ba fanan banana dil ci kona kri drul qur'an ba mu xey di wey la ko sebal borom fa bo ma san non ya bal ba man sanani khayr khadim al mustafa fa inni aqdimu bi mustafa man zahu kawni khadim al mustafa fa inni aqdimu bi mustafa man yulkhuni fil bahri law ma qurbati fasadani min al ilahi qurbati kiro la fa bu magba dal di kabla borom tokal na ko serign bu magla bokke wala serign ci ngeen da sang mbolam ri jali mo ci gande pank ban ban len duma ñi ngeen da sank wallahi abdram du we ci tank wa khila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaubin yolu labbe forom ngir jaxle ñew na delo len ko mbadu nu baxle leram gi warna geej gi dem ba penko dem so andana ki ko yi penko leram gi sarna sama o baje barut sarna ci suuf dambena mulki malakut nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wanna koy jamala wa nur dabin yatfahul mahruma wa nur jalbin yajlabul marhuma kero la labe di war ci fabio nalin marabu bi ibrahim wilayo kero la fori labiep bolo jahat kirem yo diko ñaandi mulu ñaadi ko yenkat bi qabal di natu ñaadi ko meb ganna ye ñaadi matu bi rab kero lañ ko ba max ca yer ma daldi ko sul ne gay ibrahima daldi ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk da am nak karte bolor ko daam bi julli gay badar ya dar ko leer yi yolli kero la way ya na rukuni barda way innani usni fasara farda cheikh ban borom bu len bo wi bagal wa kero la taggo ki nato ki balwa saqala shaytane inda galwa kauni hadima man kafani al balwa tubabe jallale ko yobbu ba fali neena kero fekku fa fekku ful kero amul murum ko arju lim de tewe gisul genen gu uro bi khadaf la man ta saka la ban boy def mori ko khat saka ila nabi wajhtu inda ba fali hablu bima bi ana ramadari mu ibrashili jari santame fala nuyo ta modi gaya na ko me kero la dem ba ndaye nuyo ta modi handak balan si sene wa lukdo di siare nañ cheikh ban ba no sen ruye jebal ko ban ba bolé ko ok sen joyo sa modi jebal ko kero ak do mam jo ahmadu sa modi le ak ndayam ja saranke moy ndayam ja gisna ban ba sen khabru ya nga fofo wër ma yon ba cheikh ban borom bu len fo wi limbar wali kero ak laway ada iqul fala'i fala tabaski muhammad lil hidi yuruju waskuro lawan sa modi wajhtu wajhiya egal sa khurbi laway kero ak laqna khayra khurbi neena kero ak jox nañ ko mbolem yoli ñi aji umra jari ker rasul nafa ani nabi u fi limbar wali bima bi yabitani kullu wali kero ak laway wasilatu rubuhi fi dakhir askiri lin nusoy gisna mbinam loxo ma fa daru salam tere borom gawan ba jox nako salam fofe la ban ba jox yi di anta lam tali won ca yoy ak muy sant bolek la la weñ ba rasulullah togon mu barke loko do na la ilal ba nga won gawan basun ma man ta fa to ñu tek ko ca mu melne jant yobbu ko de xale fa ma amor anta probale ko lal boba suye anta deglul ma wax la bamba o limbar wali ci waxi mbeur ma li ma wax du demala delu brasili jari fulu ba jari gabon ba wonna bobu kutuba ñu delu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kin tama rombu fa gaayo setadi mu delu wal betiku jari ñuuli ñuma yana ko ban ba yaadi juuli fofe la ban ba def yo xamne jommama sawil kataay bi amna ci yo xamne du feen ci dunya ngir boot yalla yamu lambong may yo soko gamul yeral ji sawu sa koor malam ya jus ibrasu ha lañu fa jor fofe la ye salate won mu way bo jigenu huru hinu ñaw akati bu jigenu huru hinu wal wildanu ñoko fa da joru kasari lu anu soko gamul yeral matarjuman ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje fek na cheikh ban ba defon na jakk fa peg quartier ga mu jublu makka su quartier ga li ban ba dal di noddu ñi mañ mu kabar non ba bab ko gedd capitaine ba ñoo ne ban ba jakk xew bi bonu sankal te julli kay bi xaju bi karje ga wax ko ñew ta saare jakk ja ñol makka ñu fa ne ko am nga makhraja ñol makka won nako fa ay ajaibo may ko digal mutalifat muaibu ba mu binde salli bana wa sallim ñol makka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wadru yahzim bur yalla tampel ko jumaay bopam danga tabax yari juma ci rewma tele nga dal de delu yeesal kiwma danga tabax juma juri fa njur bel kendo go buddi kendo ko julli ramal danga tabax juma juri fa toba tele nga dem daru salam ak toba wajal bina hiya bina anuri la da ma hon bam la atadem bu hori waqfir liman banaw bana ahari fi waqfir liman amara bi jami' wal jami'i man anana umhala bina la shi bi falika tala ñu folle capitaine ba yabal ko dawme quartier ga ndak mom te dootuñ armée tubab ya dello ban ba fi kabla bisa gana bu capitaine ba demé xatu bisa asaba an la o fi grand bassin qablu mubarisi wa anni khal basa fawal lqut mar rajul barini yaltaqiyani ngir febu harini fofela na raqibu atid nangel masere yena do shahidu na kutubima am wakati bani yene samay sere kaza bahani di mahla waqdam ci sa'ir lañ ko debal ci geej ga fil jasa'iri gannaaw juromi atiya fi kona kiri ak bahrama yon babila munakiri fofé la motele muqaddimati bop way ba ak weshar walina badio yolam ba faw khana min al khairati yol adru dara'il al khairati muqaddimat salawatillahi ala rasulillahi dun lahi masib ko julli khayr al khalqi fi sahirin wa batinin bil aqi diyalena yalla bi khayri zaki ci tam kharit ba ci mujuk tereski fofé la taggo ki o bi nafsi dane ba iblis bi doni lepsi bur yalla fot nako fa potam batina al ko balabli ko far ko may kun yaqulu li kun fayakunu ma oy wala sayan hon ya shaytan marid fofa la tudde khadim rasul tudde fa abdallah bil usul juromi atya cala melne jant sirtu bi ha kasam se doy nak jant ban ba ko wa jant sagul ak ba da du ko tre fal am ban bay wa da ustul mawaib la dunyati wa inma al ahmalu bi niyati talib na fofe kiri wedam lo yom al khiyam to ba ya ku jomlu kerok la tago musrikina musrika kerok le tiji mangasini barakat kerok la bole dambe mulke malakut kerok la ate fi yalla jabarut kerok la am yolam mujahidina ñadon di haram mustafa ngir diina kerok la bole sikri sakirina deloti bole sukru sakirina kerok la am nurul isanul arab fawkha ñanam pontel isawul

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: بابسي عمري
3: mbok ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ikab radio universite cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaaru dig becc gi le gëna fess ci xibaari bokku nacc ndamatu keur bay la tak jafé jafé askan ñu koy jankonté rawaté na ci walu ka dem ak dik bi yoon yu yaq lool way tam ndox ma nga xamné tam danu ne ca fossé lay joggé indi la jafé jafé seen walu ka nekk da ngeen tewlu ñen ci ñom lañ ci jotta fessel ci bir jotaay ke xibaari da ñu wax ba tay ci walu ka dem ak dekk bi ki di serigne moustapha fall mbar ak kaddu yekati nako ci ay leral yo xamne nak len ci ay kaddu yo xamne kon yekati nako jëmi ko ci walu xefeur fi ñen ñen nak am ko nalu ko ci gisee lo nak ak leral yi nga xamne kon jot nako ci dafa ci warma yi nga xamne kon war nañu ko warmal dekk bi da ngeen tew lam ci fessel ci bi jotay xibaar yi xel kom ginaaw ba serigne bi rek ñu taxaw ci walu ke liggey ba mbolo yi ba fim tolli di wey di amal seenu ka taxaway fofu li lo ne dal na ci des soir ci bir jotay xibaar yi digeunte ouvri ak seeni client ciow leg di ca bari lool warante gi kenn ku seen di ko ci sa morom jakk itam taxaw ga ak samonté kaddu yi xamni ko di sekkon nonu ko Moustapha Ndiaye def na ca geustu bu yaa dana ñu ci and ak mom ci bi jotaay xibaar yi lay doon alhamdu jot alhem transport di ci yene kay fasiyene kemal jotaay bi nestu ci dikay ci faram fatché gi dem sopp na sunu borom

0: application ICAP FM wala ICAP TV, wala sax ngeen dem ci internet bi fepp fu ngeen di defé recherche, bu ngeen ci bindé ICAP FM da ngeen gis ay liens yu bari, tan leen ci bu len neex da ngeen ñu mëna déglu 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba, xibaaru digg beccé.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmed Bamba.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
3: ICAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: ICAP FM rek moma ci doy
0: 103.5 téméré ñatt yu tombu juroom ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam ndarwalimul khabir xibaaru digg ba ci nit leen ko waxe won do ñuy dem ci kër baylat ak jafé jafé yi nga xamné ko askan wo ñu koy jankonté rawti nak ci yoon yi nga xamné kon yaqku na lool ba tax nak ñu ci bari bari ci ñom yëkëti seen ay kaddu di sax ko rek ñu taxawul leen ci lu jëm ci walu ko yoon yoy ak yaqku gi nga xamné kon yaqku na ci lolé nak tax ñom ñay ñu ci sakku kilifa yi ñu gën leen ta taxaw sunu natango yu F7 do ñom ño fa demone nak waxtaan ci ak ñom ci yu dajé bo xamné kon def nañu ko ci sa feur sak ñen ci nga xamné ko ñom ño fa yewo ñom ñoo ñe nak ni dal jot na sekk ngir ñu taxawu leen ci li nga xamné ko mom modi sé nekkin wowe ak itam yoon yi nga xamné kon yaqku na fa lool tay itam ñu bëgg ñu gën leen ta taxawu ci ak dimbalé ndax nak nénu dal ngir ñu nekk ci ak affaire lu jafé la ci seen nekkinu fofu de tax nak ñom ñoy ñu yëkëti seen ay cadeau di sako rek ci walu ko taxaw ñu tewlu cadeau yi nga xamne rek ñom ñoy ñi yëkëti nañu ko fa fofu le kon na ci jotaay ba nga xamne kon ñu anando tewlu ki kay di ndama badian mi nga xamne nak mom mu me yëkëti na fa ay cadeau ci jotaay bobu le ñu tewlu ndama badian mi kenn la ci responsable nek fofu le kon ci kër bay lat ak jafé jafé ñu koy dundu sunu natango yu info 7 ño tatane ay cadeau ñu téwlu ko
4: né ci tour ak sa sante di leen jiaré ndama badian la responsable dekk fi kër bay lat bëgg yëkëti suñu cadeau ci li nga xamné yag nañ ko joy wax deug yalla ba légui gisaguñ ci safara ah tay nak ñu wowa info 7 très bien ñu ñëw pour couvrir li nga xamné ni moy liñu bëgg jott fi ci yoon bi kenn ku na xam na né digënté kër baylat ba jurul yoon bi metti na yaquna mais li dafa raw dafa rawati parce que ku gis image bi presque def na 1 mois et quelques muy tiwo bu dag bo xam na ni tan ndox bi dafa jëm 4 mois plus de wawa plus ay 4 mois ta tiwo la bo xam dafa servir kër yi non seulement kër yi wër amatuñ ndox mais yoonu dag na ba ben auto na ngut fe jaar meunatu fe jaar sax wala saret auto yeb dañuy wër ci koñ bi di teggi taxi man yaagi ni ku ci melni seigne kharim mo yor seen carte dana jël carte ak irmain yi ak tala badian lawas ak seigne fallu badian ñom daawur ñom ñep ñi ngi ni tok ñun dal li ñuy ñaan ñi nga xamna ñu yor walu liggey bi na ñew dimbalal wa keur baylat sonu nañ torop waxuma fi sax mais nañ defar yoon bi yaqku na depuis 2022-2023 bañ ko daggé teurel fi ñaari tuwo yi ba légui amatu ñu yoon nawet bi dañuy sonn auto yi ben jaaratu fi borom saret yi seen fas yi sonn na ñen yi ko xamné wara jaar ni directement marché day wëri fu ne mu dugg fa kon ñew leen ngeen dimbalu ñu fi ñun amuñu lut keur baylat fi dal ba bi seigne salawu joggé ba légui yoon yu amatu nday amatu baye barki demb amna xawma demb amna ben machine bu fi ñew buñ ko laajé mu ne da koy fak ndax xel xom ji ubbi ma xala xelkom bu jalle yit wax deug yalla ay nit fi deuk marché luñu baangi ni keur ka baangi ni daral keur ka baangi ni marché poisson ba hein domine baangi ni fi 3h du matin bo genn da ngay defene goudil da ngay defe beccug la auto yi 24h sur 24 lañuy daw kon na ñew dimbalé nit ñi sonu nañ wa keur bay la sonu nañ franchement parler auto yi dañuy wëri fu ne taxi man yaangi ni dana jël carte borom saré di seen fas yi toy nañ magal gi da ngay fay 500 fi ngay duggé fay 500 jëm marché bala nga ag nit ñi ngi daanu ci ndox mi nawet amuñu heure nañ dimbalé nit ñi borom place yaangi ni kenn mënatuñu liggéey seen buntu place yi taana benn kenn ku fi jaar di jënd sax amatu fi waaw lawas ba nga dé ak yeneen ñi ma mënta lim pour nga joggé kër bala dem arrêt bar ci sé fi né li c'est un problème bo xamné kenn mënu ko liggéey gu metti gu bond go xamne ni xalé yépp am nañ problème ñepp fébar pharmacie tal ba nga né fallu tal bo fa demone fini dañ koy rang

ni lan dañu séré waral li ak seen loxo ak seen sank li nga def lepp seen lan seen loxo seen sank ak sir bu nekk ci ñom dana ko nekk li yomal xiyam séré ko ci kanamu yalla nga xamni koy def lu ban karaw bu nekk ci sa yaram bepp tax bu nekk ci sa yaram sa yaq yaram bu sa yaq mu ngi lay reub ci la sédel ci kanamu yalla ëlëk da do ci mëna yedd dara do ko jëm sax da faté dé ba faw ba nañ né do dé té bis bu né la gis ko faté ëlëk ba faw di ñew khatam Allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim fashawatun wa lahum adhabun adhim fa té tébo ci kaw bakaram yu bari ci kaw fatém yalla sun borom dal di tachété xolam mu melne yacc bobu tax bobu ñu bëttul ak war lu ci dugg mu gëna waw bëcc mën to ci sax ndax bu mu dugg ci ndax amul dugg bu sété ko fu xet nit ñepp nak seen yépp jullit pour jullit nit ku ñoon nit ku wéx ngay naar ngay leneen ngay tubaab ci set ni kepp ci deug buñ ko sété ngëm ci bopam lañu fa sañu fele doon ci ñi ngi ci l'islam di nek yëngu yëngu yi di sëgg ko ci di japp dugg ci jakk yi yëpp ñu gis ne ngëm ju mom bu doon fukk juroom ñent yëpp dund dañ ko sañu dossé tuñ ci dugul ben te ben bobu itam tambali na di wañi ko fa mu jëm moy jeex rek ñu waxoon ne bu saadi ta aw du fekk ci kaw suuf kenn ku gëm yalla nit ñi duñu dem bu mu nekk dopp ñu fi liks wala diire sangam bayina waye dañuy dem ba ngëm ci bopam moy dañ nga nek fay tudde ko sigi te bo ñaané yalla dula may boko wowe dula wuyu ndax nekatul ci sa xol dom adam fatte lu doon teranga teranga gi ñu wara teral nit teranga gi mu wara teral bokkum fatte fegu ci ay ceram ñepp ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba ni gëna bon ñu diko wax bo digeen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñepp am taxal am seen syndicat seen association seen dëgg di dajé seen waxtu di dajé di la seen haq ñu ko ñeneen ñi def te amul kenn ku muy naqari ci doom adamay ci bëgg yi ñepp gisé ko né lu normal lu wara am la tax ku nekk ya amon sa bok liberté la ñu kon doom adam ak ñu dem ako fuma tam ak leppam walbatu jox setan bopam nak ci material ci bu tekh top ba nga xam rek kan du dox wala nga jox wala nga yëkëti jëm fenn bu ko yaakar ñeñ ñu tew dërëm bo def ci sa xol wala top wala banex wala dara ñu yëkëti ko rek la taxal jox xol nit ñi tekkaliko ba mbokk amatul ku ci nekk rek intérêt ngay seet waajur dootu yërëm doom dootu war naan waajur bu amul loi bu ko fotte defal nii dara ci xolam dootu ko tiisal wala mu yee ko ci li waat di ko sant mu di xalaat ëllëg xam ne dana dajeeg borom te dana layoo ay waajuram layoo ci xaritam layoo ci dëkkandoom dama dama kon namu wara def ci jabono bu mel ni wala gannaayu am formation bo xamne moy tax lu mu meuna dajel ci jabono bi rek ci teex ba nekkal boromam rek diko texi ëndal lu jaxé ngox kon dama dama war na fagul lolu tagget bokkam waajal bokkam ba mel nga xamni ci lay mel mucc ci yaqku yaqku jamono moy li xale ñi di lacc ba li ci jitu ba dal yalla jitu lepp ta daruna du dara ci aduna lu dul ragal yalla lepp fu lu ragal yalla andul lepp lo xamni yalla taxul nga def ko amul yereñ ta da na la wax ëlëk te dañ ko rekki xam ngeen ni nit bu teddel ci law de am ba tambali sukura ak limu gëroone ko di ci aduna lay gëna sup loolu lay gëna ragal loolu lay gëna bañ ndax loola dafa digënté ba borom la kon ragal yalla bu fess ben xol

0: Mustafa, Mustafa, Julli jotna, julli jotna seuk seuk seuk kon nak mu def waccay lu ñak ñu defat ci ay bayit ñu ñaan taxon na serigne modou jey sen way serigne bubu ngom moy def ñaan gi ndax serigne ma jey dina am ngont mu ma warana jang fi ci prolongé télé bu bess te yalla dugal na am nañu ngant sunu xarit la won lol nak waye ñaan nan ko ne ko bet mom bu rerul añ fana ne xol yando xol du mëna soti ba jibo nañu ci nu yabal fa serigne mudjé sen kon serigne bu buñu julé ba nopp rek nga def ci ay bayit ñaanal ci mbolam na ngeen deglu nak bax ndax nit mom budé am na ñukoy roy mom mi doon wax ak ñi kikoy roy dañ leen di maasi di deglu baxam rek na ngeen deglu bax baxam baxam
1: segit gi aduna nanu go di man ngeen aw bin ma li gal nanu go Mam sona jara segi gi aduna nanugo di man jene aw bin ma li gal nanugo khaw
2: sona jara segi aduna nanugo di man jene aw bin ma li gal nanugo khaw
1: mi lay de ma jok way fi ngam ji len sene tu ma jom ma lon bob kam sohna jara mo dig day Mamba muy del ci di sa na tayaram ma def wonaw bu sa

ne kay bi xey li fessel ay taxaway le peuple quotidien yene kay ma nga ci enquête parlementaire yi Abdoulaye Daouda Diallo yene kay bi ne ma ngay jangal le sort droit ñi nga xamne kon ñom ñoo di député yene kay bi ne nak daraka anam bi nga xamne kon mom lañu ko wolal lañ ko doon wolal lam leen tontu sunna tagoy xey fessel ko ci ma taxal bu yaat def nako ci convocation ba ñu jaar na ci WhatsApp bak WhatsApp bam leen tontu war yene kay bi xey de soit taxaway ba leray quotidien yene kay ma nga ci waccayu fami ñu wara amal ci Dakar Jeudi 2026 yene kay bi Alpha Cham ma ngay rafetlu djegu yi nga xamne kon King Fat Palace def nañu ko ci ak taxaway bi ngir wadjal gan yi man leen fa dalal sunna tangi xey defalat ko sey boutel bi nga xamne kon xalé yi dañ leen jéteelu duggal waye tam fitna yi nga xamne kon dañ koy némé ko yene kay bi né ñi def première dame ci Afrique ñom day ñinga yek seen ay kad né nañ bi mi lañ bëgg xéxal dañu bëgg rek xalé yi ñu gën leena bayyi xel ci seen walu ko karangé subatel quotidien borom Sénégal do lay waxtané ak xibaar bu mu néxna lool FMI directeur général ba fessel ko jëme ko ci Sénégal yene kay bi xey del sati correct do non tribunal des pères tatikay bi nga xamne kon taskato xibaari ñi seen ay ñoo ñom ñoy attendi seen biir Ousmane Ibrahima Diakh yene kay bi ne jox nañu ko leng ya ci digënté 2026-2029 mo wara ci te kurel gi du correct yene kay bi ne samp nañu ko jox ko leng yu ñu mel leneen lu yene kay bi le point info del sina ci Jeudi Dakar 2026 Alpha Cham mi rafet lu jéggu yi nga xamne kon def nañu ko ngir yessa la ta King Fat Palace yene kay bi ne nak liggey bi nga xam ko lu ci doon def danaka mënono wax ne lepp dañ ko joxe ñaar ko juroom ben fan ci wéru octobre bi yene kay bi xey fessenal lu jëm ci natal bu def na nako ci ginaa bu ñu xolé liggey ba ak tollu way ba Abdoulaye Daouda Diallo Moussa Ball fofu Moussa Ballé yene kay bi ni ñom ñoñe kay gantal nañu wote assemblée nationale conseil bi nga xamni kon defon nañu ko ci ngir rek lu jëm ci compte la commission parlementaire ba yene kay bi neena ñom du ñu wuy ji le parlement quotidien lay dess ak commission d'enquête parlementaire yoyele ginaa bu len assemblée nationale woyé yene kay bi ne nak ñom ñi nga xamni kon yëkëti nañ seen ay kaddu lank ne adu dem wuy ju sunna tango xey di jall leralat leneen lu sunna tango yenen l'evidence del sina ci jëm rek ci walu fonds jip nga xamni kon ap pacte national tambali lam bëgg rek moy financement jigen ñu gën ko jappandal sunna tango xey fessel lu ñu mel FMI commission d'enquête APR maître Omar Youm yene kay bi ne ma ngay del ci wat ci li nga xamni kon mo di taxaway ba ak ay xibaar yi nga xamni kon mo ko cey joxe mum avocat bi bokko ci APR yene kay bi ne ba tay fi mu toll li day mbir bi lu jara xolaal rew mi quotidien yene kay deglu gu mom la ni deglu ta danaka amul ci slide du objet bo yoté message WhatsApp bi nga xam def na ñu ko ci politisation don rek mbir mi ñu mujju ko politiqué yene kay bi ne Abdoulaye Daouda Diallo ma ngay léral lan motax danaka dem lank ne do wuy ji sunna tangoy xey del soit ne tontu bi nga xam ne kon tontu nako ñi député ak lère yu def nako ci sunna tangoy réew mi sport ñom ñinga ci Ligue des Champions ba ak Sénégal yi nga xam ne kon war na seen bop dik dem Assane Diaw yene kay bi duggal na Nicolas Jackson ñaar la ci duggal mom yene kay bi Manchester City bu Iliman Ndiaye ñom naam day dañu aw ab jël ci karam Paris Saint-Germain wa na téré wu doomu Sénégal yi wan na ci bopam sunna tangoy xey del su wacc l'informateur quotidien yene kay ma nga ci wala ko waxtan mu Sénégal mi ngi koy xeex ak ñi nga xam ko ñom la amel bor FMI yene kay bi ne mom day ma ngi ci tox jank jam ngir rek day xol na kala ma def ba gëna mëna woy fal lu jëm ci wala ko bor bi Cristina Georgieva yene kay bi ne lepp lu mu man rek dana ko def ngir Sénégal ñi mu xeexal wala ko bor bi ñu waxtanu ñu man ci adego sunna tangoy xey fessel lu jëm ci wala wu mel sunna tangoy di ñu xamal ne kaddu yi ma nga xam ci assemblée annuelle bu FMI ak banque mondiale dana ñu ko def yene kay bi ne ci banque ak lan do amal lu jëm ci walu kan dajé bu demel direct news quotidien yene kay octobre bu ñuul ko ko lañu gis ne jigen ñi ci Kolda ñom mom la ni magal yene kay bi na be octobre rose nek ngir xex lu jëm ci walu li nga xamne kon mom modi cancer yi way nak ci jigen ñi day ñaari jigen ño xamne kon fofé ci Kolda fat na len yene kay bi ne seen ay nekkale seen borom kër ñom ño jëfé lu mel sunna tangoy ne kay wër octobre mom ci Kolda dafa bu ñuul ko ko rose bañ ko don magalé danaka day sori nan ko le soleil quotidien yene kay campagne bu dañ koy def ci dendu Afrique bi ngir rek day lu jëm ci walu taxaway ñu man ko xolaat Dakarou yene kay bi ne première dame yi doon soxna njitu rew yu fi nek boole na seen ab taxaway ak lu jëm ci walu ko jigeen ñi lañ bëgg gek ak ñi xam ko ñom ñoo di jank ji sunna tangoy ne kay mari xon fay mi xam ni kon mom day mo doon dallo lu jëm ci walu kan dajé bi niki debu ci Dakarou yëkëte na ci ay kaada taxaway bu bëgg nañu ko ci def le témoin quotidien yene kay Jeudi Dakar 2026 la ñu xamal ne impossible n'est pas King Fat Palace ne lu bari yo xamne kon ñen ñi seen xel doon na ci tay mu jëlul ko lijeenti King Fat Palace faré na ngir rek da mëna dalal ñi xamne kon ñom ñoo di gar ñi mu doon hôtel bo xamne kon danaka lepp lo xamne kon doon na xew xew bu makk ci aduna bi mëna ko dalal yene kay bi ne waccay wa ngay jek nañu ngir Jeudi ñu man ko matalé sunu na tango ñoo xey di leral benen ko na tango
booba tay yene kay bi kon di le témoin ma nga ñuy fatale kenn ko xamne tam ku mata baye xel commission d'enquête parlementaire ak ki di Abdoulaye Daouda Diallo lank gi nga xamne kon lank nako ci astronauta ngi xey del ci wat.

0: commandant bu hélicoptère perso présidentiel ba juroom ben at ngi ni capitaine Mamadou Sey yene kay bi ne nak danaka day genn gi ci ko sunna tangui xey fessel lu jëm ci wal ak taxaway bi nga xamne kon taxaw nako ci ak liggey bu def nako ci yor yor quotidien yene kay mom ma nga ci waluk gala bi nga xamne kon première dame don nako def ak walu inondation yene kay bi ne jamono gi nga xamne kon rew mi day ñom fi wuto ni ñay fecc ak gundan data fek na ci aniri no don banlieue ba ñom ñay teum ci biir ndox ma yene kay bi yor yor mo xey fessel xibar bu ne mel sunna tangui ba tay di grand panel ñom ba tay ñay ci présidence ak conseil de surveillance bu asatex yene kay bi ne ki nga xamne kon mom moro tok ci place ba mom lañ ko jox serigne salou diop yene kay bi xey du ñu xamal ap jaar jaaram taxaway bu def nako ci last quotidien yene kay ma nga ci teglu guñu wara deglu ci kanamu commission d'enquête parlementaire Abdoulaye Daouda Diallo Moussa Balde yene kay bi neena nu mu xalaatu nuko lank na lu ne du dem wuy ji yene kay bi di ñu fessel Amadou Ba député di ci rek ko xuppe lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne kon nar nañu ko ci def sunna tangu xey di ko leral révélation yo quotidien yene kay tribunal grande instance bu kaw wax la noy xamal ne len lu jëm ci walu ko yoon ak ki nga xamne kon mom modi ndjay rahma sunna tango yene homme d'affaires bi porté won plainte mam biram fay i maire bu kaw wax ba yene kay bi di xamne rek ne ay ci nek ci mairie bu kaw wax yene kay bi ne lam ko don topé moy diffamation ak fessel xibar yo xamne kon wërum sunna tango de sati atta ba ak famu to l'observateur quotidien yene kay mom ma nga ci luñ ba di enquête bo xamne kon def nañ ko ci financement bu soxal na ñent témer juroom ko ñett ci ay milliards yene kay am ñaar ñoo xamne kon nekkoon nañu ay directeurs généraux ci FERA yene kay bi na pôle judiciaire financier duggal na loxo ci mbir ma Mamadou Fay ak Pape Ibrahima Fay yene kay bi na deglu nañ leen ci danaka lu soxal juroom ñeen fukk ak juroom ci ay milliards yo xamne ko jëm na ci programme spécial bo xamne ko ci wal désenclavement le soxal sunna tangui déjà ci walu deglu ba ak nañ ci taxawé Abdoulaye Daouda Diallo Moussa Balde ñi lank bañu wuy ci commission d'enquête ba l'observateur mag ñi léral lan mo waral lu ñu mel bës bi nga xamne gaynde Sénégal yi danaka wan nañ seen bop bu baax ci walu ko jongante yi doon amal ci Ligue des Champions ba yene kay bi l'observateur xeytu de col la folle soirée des Lions en Ligue des Champions yene kay bi ne gay day dembi ka doon wone sen bop deugel tan doublé la am ñaari but la dougal mom Jackson but bo xamni Assane Diaw dougal nako ci pass décisive bo xamni Ibrahim Bay def nako ci Elimane Ndjay wone bopum deugel tan fofé ci City yene kay bi ñom kay demb wone sen bop deugel tan source à quotidien yene kay ma nga ci fraude jëm ci walu ay virement bancaire bu xayma nan ko ci juroom benn témer ak juroom fukk ci ay millions yene kay bi ne bewa mom naka fay na ñi di ABCO bourse bo xamne kon jëm na ci walu wu mel sunna tangui di soit ci ciowal xaliss ba ak na mu ci tedde Abdoulaye Daouda Diallo digënté ma ko commission d'enquête ba wolu gun ko wolu dossier ba mu soxal le di un étudiant un ordinateur Abdoulaye Daouda Diallo yene kay bi ne wax na ñi xam ko ñom ñor wa commission ba nan dem foy ci babi foot ba non la ko yene kay bi xey netale l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci bloc bu mo lekkale opposition bi nga xamne kon jëm na ci walu ko dem vendi fi ñukay wajal candidat bo xamne nak mom la ñuy wara déggo lolé la ñuy wuti sunna tangoy né jamono ji kay ñi di opposition ndax dana am dëgg dëgg kan la ñu wara mëna tan fissel ci ay Natal Idrissa Seck Khalifa Sall way tam ki am kon Momadi Amadou Ba fissel Bougan Gueye dal Batlimi Dias Karim Wade Tianala San Sall ak yene ci ay kilifa yo xamne ku ci nekk yene kay bi ne man nga ci gis sa bop Idrissa Seck Khalifa Sall Samba Sy Amadou Ba ak ñeneen bok na ci ñeneen Bougan Gueye dal Batlimi Dias Karim Wade Tianala San Sall Hamidou dem cierno bokum pape Djibril Fall ba ca ñeneen ñu bokku na ca ndaw yi nga xamni ko nouvelle génération li leen di woy inondation yi ak mbënd mi nga xamni ko woni gis ci biir dekk bi yene kay bi nek na jamono ji man no wané quartier Keur Massar amna lolu jafé jafé tribune quotidien yene kay ma nga ca pasteur fa taxaway bu def na ko rawatine ci conseil constitutionnel bi nga xamni rek yene kay bi ne dañuy nuru ay procureur ci doxal yi nga xam ko leuf commission parlementaire yene kay bi ne dafa bari lu leen gal encore ndax ñak mokal mbir mi ko nañu cey doxale yene kay bi ne kay sonko da fay jëfëndiko assemblée nationale ngir rek mëna neub len li nga xam ko gal encore yu mi ngi koy am ci digënté ma conseil constitutionnel lu mu fa yobbu ñu dakk ko yene kay bi tribune ño xey di xibaar lu mel ben ko yene kay point article quotidien ma nga ci enquête ba ci commission d'enquête ya yene kay bi ne jamono ñu jëkke front bi nga xam ne kon def na ko ci bari na ño xam ne ko ñom lank na ñu ne du ñu dem wuy ji cheikh omar an mo ci jëk lank mi touré Abdoulaye Daouda Diallo Moussa Balde yene kay bi ñom ñepp lank na ñu Abdou Karim Fofa na mom dem na wuy ji paré woné bopam ci walu taxaway ba yene kay bi xey del sa ci waxtan mu sekk na ko ci ak ñi xam ko ñom ñoo di wa commission ba le point acte sport mom ma nga ci CAF ak lu jëm ci subvention yi nga xam kon at mu jot da koy def yene kay bi ne yokal yi di fédération yi nga xam kon ñu ngi nekk ci union zonale yene kay bi ne lu jégi ci ñent téméré million ki yo xam kon jëbël na ko fédération sénégalaise de football sunna tangui fay fessel Abdoulaye Fall ak ñom ci andal libération quotidien ñe yenn gaay ma nga ci mbirum Noura Ba ci natangu ene ma nga ci kassoba mom nak ñent ci ay mbir yo xamne kon ñoko ko ci topé yenn gaay bi ne bokkon ci wut ay keer yo xamne kon mengoul ak jëmam doon rek ak luñu bëtt ci walu ko keet ay judoom yenn gaay bi ba tay del soati yeneen yo xamne kon def nako ci ay istifar kaddu yo xamne kon juunu na jëme ku ci ay kilifa yenn gaay bi xey del soati lu mel leneen lu sunna tangoy ba tay ñanga ci dem rek ci walu commission d'enquête ba ak taxaway bu def nañu ko ci yene kay bi le républicain né professeur Moussa Baldé nénam blank na du wuy ji commission bu ni mel mbok yi né kay ngok réle tiche
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
0: ak Mohamedou Mustapha Diagne
3: santuko gërem ko mom papa sir mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi mbokk yi loolu moy li fi gënon na fess ci xibaar yi ñu def ak fatale ci li ci gënon li ci mu jëg fatale ci ñu doon faram faccé bokkon na ci liñ doon faram faccé ci xibaar yi wax nañu ci li jëm ci askan way yewoo fofé ci kër baay la hat nak di yeglu nenañu nak seenu gox bobé nonu mu mel nak jafé jafé deug la leen jural ndax jamono ji dugg fa sax loolu bala nga koy def rek lu leen di ko wax loolu nak ñu ne buñ sañon rek ñu jé taxawu leen ci bu dé nak ñu jëm ci walu ñay faral di yor auto yi nak ñom nenañu nak fiñ toll ni ñak déggo go dox nak seen digënté kaskan wala loolé leen gëna jaaxal ndax fuñ daan démé ñaar témer légui faaw ñu jukki juroom bénn témer wala ñent témer ñu na loolu nak bu wéyé seen obligé dina gëna soxé té lu ngeen ñen ci ñom kaddi ñu dégg ci xibaar yi batay itam fofé ci xel kom liggé bañu fa door baral ko commencé ngir picci yoyé ñu faral di némé ko loolu nak askan wa fa né ñaga ci liggé ba talibé nak da jamono ji dañ cey def ful la def ci fayda lu ko moy rek nenañu la ci bañ moy genn galan ko organisé den loolu waral ñaga ci téw lu ngeen ñen ci ñom kaddi ñu yëkëti ci xibaar yi wax nañ itam ma ci lu jëm ci walu sefer bi doon dawal dem nak romb filedia cheikh moustapha fall fall lu lol nak rombom ko rombi andu ay teggil dara tay itam jey mënon na ca am waral nak filipa gi yëkëti won ay carte doon ko lay bir am ñeneen ñu wenen gis gis lañ ci amon loli nak filedia galas jallu mu jité oray nak jël na sefer bobé and ak mom yobbu ko fofé ci kandum kitab mu jéggul ci ko ké ni serigne cheikh moustapha fall fall lu mu jéggal ko téw lu ngeen kaddu yu mu ci yëkëti ci xibaar yi tek nañ ci lu jëm ci walu gëss bu ñu defal tay jëmal ko ci walu ñi frak liggéey ak ñi liggéey lu jafé jafé yi tax ñaar yi seen digënde am ñu japp na ci ñay liggéey la am ñu japp ci ñay liggéey lu téw lu ngeen ñom ñaar ñepp seen kaddu yu ci yëkëti wax nañ itam ci alxames bu ne ñu koy faral def alxames ci transport tay nak fam sek delu ci ñi ci lu jëm ci walu ñi faral di barre circulation bi taxaw ku ñu war ta taxaw ko auto du mëna dem auto du mëna ñëw dafa ko gëna ragné nak fi ci Touba moy ci poste de contrôle bi ak fofé ci garatu daru musi mom pap tek tewlu ngeen ko ci xibaar yi mbokk yi li lañ amone yene ay ag leen ko ci xibaar ñing ko tejje ci yene kay papa sayer mbay lañ ci andalon Mohamedou Mustapha Ndiaye ne won ci kaddu du wayit ni ci machine bi sant leen gërëm leen inshallah rabbi suba lay jël ci xibaar yi videur yi ci guddi buñu jullé ci ni sonot lañ fass lañ ci fass gene andat papa sayeri dina ñew bu ñu jëlé ci xibaar bu nopi ci xibaaru 14h30 way leen di and ak programme radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam ñi fanan ci jamm jërë ngeen jëf